0: wanso ya obeye enedo bijaba otsade sirani sayo
1: sa aske power 98.9
0: wanso ya obeye kase menye sere na pe pa sa tu akuma se bitu